0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: Whatever I said, whatever I did mean it. 87.5
0: Republicani One.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
4: Pula at bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
5: Your pride.
3: 87.5.
5: Ang republika.
3: Republika.
5: Republika ni Juan.
3: 87.5.
5: Republika ni Juan.
7: Epteka. Ano meron sa kisame?
8: Huh?
7: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
9: A wonderful morning.
10: Wonderful morning.
9: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang social media, hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
6: Uh-huh.
5: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
6: Huh.
5: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Sa isang ulat ng RP1, nagpasalamat si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa kanyang Russian counterparts sa mabilisang pag-release ng 24 na Pinoy detainees sa Russia. Ito rin ang unang agreement ni Russian President Vladimir Putin at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Commemorative Summit sa Russia. Pinuri ni Lazaro ang napakabilis na naging pagtugon ng counterpart nila sa Russia at napauwi agad ang unang batch nito noong Biyernes at ang ikalawa naman noong Linggo ng umaga. Umaasa naman si Lazaro na mas mapapabuti pa ng Pilipinas at Russia ang kanilang ugnayan sa hinaharap. Sa ibang balita, tinututukan na ng Department of Agriculture o DA ang posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa sektor ng agrikultura. Ayon sa DA, bagamat mababa ang tsansa nitong mag-landfall, maaari pa rin umabot sa halos 67,000 na hektarya ng standing crops ang maapektuhan ng bagyo. Kabilang dito ang nasa 53,000 hectares ng palay at higit 13,000 hectares ng maisan. Inabisuhan na rin ng DA ang mga magsasaka na anihin na maaga ang mga pananim, linisan ang mga irrigation canals para maiwasan ang pagbaha at regular na subaybayan ng mga ulat ng panahon. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating angkinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika Tijuan.
0: Republika Tijuan.
9: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear. This is your wonderful morning.
8: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
8: Republika Tijuan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
6: Wonderful morning.
5: Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
4: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga pagawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
1: Juan Balita.
5: Meron tayong ulat sa RP1. Inihain ni Akbayan Party List Representative Chel Jocno ang House Resolution No. 1127 na imbestigahan ang naging epekto ng malakas na lindol sa Mindanao noong June 8. Ayon kay Jocno, ang resolusyon ay inihain dahil sa Pilipinas ay madalas tamaan ng lindol. Mahalagang suriin kung paano ka-epektibo ang search and rescue operations, pamamahagi ng relief goods, at kung paano ginagamit ang mga disaster funds ng pamahalaan. Kaugnay rin dito, isinusulong din ni Jocno ang House Bill No. 6615 o ang New Philippine Building Act upang matiyak na ang mga itatayong gusali sa bansa ay earthquake resilient o kayang lumaban sa malalakas na pagyanig. Magpapatupad naman ang Philippine National Police o PNP ng komprehensibong seguridad at koordinasyon para sa nakatakdang White Ribbon Movement Rally sa EDSA People Power Monument sa Hunyo 28. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. ang NCRPO at mga kaugnay na regional offices na tingnan ang mga posibleng banta sa seguridad sa paligid ng EDSA People Power Monument. Ang White Ribbon Movement ay pangungunahan ng mga Inter-Religious Leaders Council for National Transformation at inaasahang dadalo ang mga kalahok sa mga faith-based organization at iba't ibang grupo ng civil society. Ako si Jun Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
11: Republika ni Juan.
0: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine. Kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
11: Wonderful morning.
0: Sa Republika ni Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan!
0: Juan Request!
1: Juan Request!
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa Republika nating mga Juan,
1: 87.5,
0: Republika ni Juan!
1: Juan Request!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. I can love you like that. I would make you my world. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station, your pride.
4: 87.5. Ang republika.
3: Republika.
4: Republika ni Juan.
3: 87.5.
4: Republika ni Juan.
6: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
3: Your romantikong Juan.
6: Sa Wonderful Morning.
3: Wonderful Morning.
6: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang pangarap, hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang pagpapaigting ng police visibility sa paligid ng mga paaralan sa buong bansa. Ito ay dahil sa sunod-sunod na mga pananaksak sa loob ng mga paaralan. Sa ulat ng RP1, mismo mga estudyante pa ang sangkot sa insidente. Bagamat tinuturing itong isang isolated case, sinabi ni Natates na nagpapatuloy ang investigasyon at ibibigay ang nararapat na paggalang sa karapatan ng mga menor de edad na sangkot. Sa ibang balita, tinutugis naman ng PNP ang mga sangkot ng scam hub sa Muntinlupa. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. na tugisin ang mga sangkot dito at mapanagot sila pati na rin ang pangunahing leader ng sindikato. Hunyo 15 ang salakayin ng naturang scam hub kung saan naaresto ang hinihinalang POGO operator ng ilang website na kanila namang ginagamit sa illegal na aktibidad. Ang operasyon sa mga scam hubs ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na buugin ang mga ito na may posibleng kaugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.
5: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
4: Juan Request.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika Lihuan.
0: Republika Lihuan. Hype up your pananghalian
8: with our
0: Poppin' Dugdugan. To the rhythm of your music.
8: Your music.
0: And the music of everyone.

0: More music. Your music. We'll always be together wherever. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
6: Kultura ni Juan.
7: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata.
8: Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase.
9: Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote.
10: Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban.
11: Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba.
12: Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy.
13: Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
14: Isa lang yan
15: sa mayamang kultura mo.
16: Juan Kultura.
17: Kultura ni Juan.
18: Juan Balita
19: mula sa Republika ni Juan.
20: Narito na
21: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
22: Juan Balita.
23: Juan Balita.
24: Mahigpit na binabantayan ng National Disaster Risk Reduction and Management o NDRRMC ang galaw ng Bagyong Francisco. Ayon sa ulat ng RP1 na ka-blue alert status ang NDRRMC, bagaman mababa ang posibilidad na mag-landfall ito. Ang operation center nito ay naghahanda sa banta ng bagyo, partikular sa ibang bahagi ng Luzon. Mananatiling aktibo ang Virtual Emergency Operations Center bilang pangunahing mekanismo ng koordinasyon at komunikasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa ibang balita, pinaaalala ni Tingog Party List Representative June Asidre na ang magiging hatol sa paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte ay dapat magmula sa katotohanan ng ebidensya at umiiral na batas sa halip na idaan sa ingay o political pressure. Sa pahayag ni Asidre, ngayong natapos na ang issue sa Senado at nakaupo na si Senator Sherwood Gatchalian bilang bagong Senate President, nararapat lamang na magtuloy-tuloy na ang impeachment process upang matapos na ang isang patas, maayos at credible na proseso. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
25: Juan Balita.
26: Juan Balita.
27: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noon nating ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: To 87.5.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: That was Sati Tui by Sin Si Samot from Cambodia, our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime lugluga! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Goes the world sa Republika ni Juan!

0: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan. 87.5. Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
2: 87.5.
3: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
1: Huh?
3: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
4: Aha.
3: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Itutulak ni Senator Erwin Tulfo ang no work, no pay policy sa mga pangunahing opisyal ng gobyerno. Kulit ng Philstars, sinabi ng chair ng Blue Ribbon Committee, inihain niya ang panukala na saklaw ang presidente, vice-presidente, congressmen at ibang elected officials, cabinet secretaries at department heads. Ito ay para sa hindi pumapasok na opisyal na walang malinaw na dahilan. Dagdag niya, nakakahiya na ang ordinaryong empleyado ng gobyerno ay hindi binabayaran kapag absent ng walang paunang abiso, samantalang silang mga opisyal ay sumasweldo pa rin kahit ilang linggo o ilang buwan nang hindi pumasok sa trabaho. Mas lumakas at pumilis ang Typhoon Francisco habang nananatili sa West Philippine Sea. Kagala west-northwest, bukas at tiliko north-northeast patungong Ryukyu Islands at lalabas ng far ng Biyernes. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, northeastern Cagayan, eastern Babuyan Islands. Bagyang maulap sa Metro Manila, 34 degrees, pwedeng uminit ng 43. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
1: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: 87.5.
9: Republika.
7: 87.5.
6: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
1: Sa dalawa tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
1: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
9: 1, 2, 3.
7: Sa 87.5, Republika ni Juan.

ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
6: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika po.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
6: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
7: Your station.
8: Your pride.
7: 87.5.
4: Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
7: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
7: Music for you and me.
4: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
5: Kultura.
4: Kultura ni Juan.
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
9: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
8: Juan Balita.
9: Juan Balita.
10: Nakauwi na kahapon ang 24 na Pilipinong na-detained sa Siberia matapos hilingin ng Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin na aksyonan ito. Sinalubong sila ng DFA, OWA at DMW sa NAIA. Ulat ng PCO, sinabi ng DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, ito ang kauna-unahang pagkakataon na inilabas sa mga Pilipino isang araw matapos ang request ng Pangulong Marcos Jr. Sinabi niya ang testimonya ito ng uri ng relasyon na naumpisahan at tuloy na mag-evolve sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Pinigyan sila ng tulong ng DMW at OWA ng financial at transport assistance pati na rin ang livelihood. Magtataas ng visa fee ang Japan sa unang pagkakataon sa loob ng 48 years. Ulit ng PNA, tataas ito mula 3,000 yen to 15,000 yen para sa single entry visa at 6,000 yen to 30,000 yen para sa multiple entry visa. Magiging epektibo ito sa mga visa applications na

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music, your music, music for every Juan.
10: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
10: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
10: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan.

Tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
4: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Mula sa republika ng pula at bugaw.
1: Pula at bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5. Ang republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Gising, Juan! Kita ka ni boss dyan!
3: Trabaho ka muna!
0: Baka ma-Juan 2-3 ka!
1: Juan 2-3!
2: Juan 2-3!
1: Music for you and me!
2: Juan 2-3!
1: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan!

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang ating Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore. Ha? Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Pinunahan ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng 833 million peso Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Ulit ng PNA, isang pasilidad na inaasahang magbibigay ng reliable year-round water supply sa 530 hectares ng agricultural land sa Bohol. Ito'y proyektong pinapatupad ng National Irrigation Administration na pakikinabangan ng 717 farmers sa Mabini at Alicia. Sabi ng Pangulo, dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahang tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Naka-alerto na ang PNP Emergency and Disaster Response Units para siguruhin ang mabilis na assistance sa mga komunidad habang lumalakas ang Typhoon Francisco. Sa isang statement, sinabi ni PNP Chief Jose Nartates Jr. nagsasagawa na ang mga police units ng disaster response protocols at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad para sa sigurong unified at mabilis na response. Hinikayat niya ang publiko na manatiling mapagmatyag at sundin ng mga official advisories habang nag-iiba-iba ang panahon. Ako si Grace para sa One Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita sa 87.5.
7: Ako si Juan at ito ang 87.5.
4: 87.5. 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinini.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
0: 87.5.
7: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
10: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
10: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
10: Habang nasa tambayan.
1: Malay mo, sumikat yan.
10: Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: that was Anak Kambing Saya from Indonesia, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity. As the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay. Kalye ni Juan!
5: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
2: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
2: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5.
5: Ang Republika.
0: Republika.
5: Republika ni Juan.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.
0: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
5: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
5: Sa 87.5.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
8: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
8: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na
9: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
10: Sinabi ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. na naghahanda na ang gobyerno laban sa threat ng maaring severe El Nino phenomenon na pwedeng magtagal hanggang sa susunod na taon. Aniya, ayon sa datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino kaya titinataguyod nila ang mga small reservoir irrigation projects para mapataas ang kita ng mga magsasaka at maging mas matatag naman ang laban sa sakuna. Sinusulong din ng gobyerno ang climate adaptive farming technologies tulad ng solar-powered pumps at water reuse or recycling systems sa mga lugar na madalas apektado ng tagtuyot. Balita overseas, sabi ng Qatar at Pakistan, tagapamagitan sa US-Iran deal na encouraging ang progreso ng usapan. Ulit ng BBC, sa pahayag, pinaalam na isang high-level committee ang nagkasundong gumawa ng roadmap patungo sa final deal sa loob ng 60 days. Itutuloy naman ang technical talks ng buong linggo. Pinag-usapan sa unang negosasyon ang pagliwanag ng nakalilitong mensahe ng Iran at elements ng isang nuclear deal. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
5: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
0: Pit-pit ang isang gitara.
1: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
0: Habang nakatambay sa kanto
1: at nagkakantahan pati dayo.
0: Kaya tawagin na sila.
1: Papunta
0: sa tagpuan ng masa.
1: Dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

Ito po yung

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
2: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
2: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: May quiz bukas?
6: Huh?
5: Huwag kabahan na parang nawala ng wifi. Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Sa pagpapatibay ng commitment ng gobyernong walang Pilipinong magugutom, pinangunahan ng Pangulo ang paglunsad ng DSWD Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Ininspeksyon niya ang operations ng pasilidad, pagpapakain sa mga beneficiaryong nangangailangan. Pangalawang walang gutom kitchen na ito sa bansa, kasunod ang walang gutom kitchen sa Pasay City na inilunsad noong 2024. Nagbibigay ito ng libreng masustansyang almusal at tanghalian sa walk-in clients. Nadagdagan ng isa pang abogado ang prosecution team na lumalahok sa impeachment free trial conference. Ulit na inquirer, pinakilala ni Batangas Representative Jervil Luisto ang abogadong si Benjamin Tolosa Jr. na magsisilbi ring tagapagsalita ng panel. Samantala, posible pa rin ang paghaharap ng mga surprise witnesses sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa kabila ng naunang pagpasa ng listahan ng mga testigo ng panig ng prosecution at depensa. Ulit na inquirer, sinabi Tony Senate Secretary Renato Bantog na nagsisilbing clerk of courts sa impeachment trial. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
1: 87.5.
8: Republika.
6: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Let's go back in time.
1: Welcome to the time machine.
0: The time machine.
1: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republic Anihuan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock. On the time machine. Sa Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republican Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng
2: Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. The Time Machine. The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
5: Nagbabala ang miyembro ng House Prosecution Panel hinggil sa lumalalang disinformation kaugnay ng impeachment proceedings. Ulit sa PNA, sinabi nilang malamang na lalo pang tumindi ang mga mapanlinlang na naratibo habang papalapit ang paglilitis. Sabi ni House Prosecutor Lila De Lima na habang sinasagawa ang proceedings, asahan ang mas maraming fake news, factual distortion, spins ng totoong kwento ng mga pangyayari, kaya't kailangan lang talaga maging sobrang mapanuri at maingat. Sa kabila ng maling pagsasara ng Strait of Hormuz, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, forecast pa rin bumaba ang presyo ng diesel at kerosene nitong linggo. Ulit ng ABS-CBN, aasahan ang 9 pesos hanggang 11 pesos na bawas sa diesel, 3 pesos 90 hanggang 5 pesos 90 sa gas at 9 pesos 82 hanggang 11 pesos 82 sa kerosene. Sinabi ng kalihim, nakikipag-unayan pa rin ang pamahalaan sa mga oil companies para sa price rollbacks nitong linggo. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: The best of the past.

0: ang ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: 101.5 Republican Iwan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republica ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republica ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republikan Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republikan Juan.
2: 87.5.
0: Republikan Juan.
4: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Chika with friends? Masaya yan. Pero tandaan, ang grades hindi nadadaan sa chismis. Books muna, notes muna, then chika later. Dahil mas masarap makipagkwentuhan kapag pasado lahat. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Welcome back, back in time,
6: the time machine.
5: Tugtugan ng nakaraan,
6: music of the past,
5: on the time machine. Republika ni Juan, the time machine.
7: The time machine.
6: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
8: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
3: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
4: at si Mister
2: ay busugin sa mga tugtugan natin.
4: Wonderful tonight.
1: Wonderful, wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
7: ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
4: Wonderful tonight.
7: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
15: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
14: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You're still the one I run to. 87.5 Republicani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
6: Your station, your pride.
4: 87.5. Ang republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
8: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika. Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight.
8: Sa 87.5.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Ang pangarap, hindi nadadaan sa bahala na bukas. Ang success, may kasamang effort, review, at minsan, maraming kape. Laban lang! Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
3: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan.
2: Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
4: Wonderful Tonight.
3: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
13: Republika.
10: Sa 87.5.
14: Republika ni Juan.
13: Republika ni Juan.
15: The best of the past.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw. At naglining-ning ng mga bituin at araw. Taas noo nating angkinin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ito ang Republika ko.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang aking Republika.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
6: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
6: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
6: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
6: 87.5.
0: Republika 87.5.
5: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: love you.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang aking republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Republika ni Juan.

0: your music.
1: Replikani Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Replikani Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Replikani Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
4: Gising na kaibigan ko!
2: Gisingin ang katabing humihili!
0: Huh?
1: Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
2: Sa republika nating mga Juan!
1: 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Nako,
1: oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng
4: Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw! At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
6: Your pride.
5: 87.5
0: Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5
0: Republika ni Juan.
7: Good morning!
1: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
5: Our music, our pride.
1: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5
0: Republika ni Juan.

ko wal po basta hilas kung ang tatawag mo'y reklamo kay nagjindilas tinuod pagkahagas na naman ni Eno Honey kung niyawa na ko'y kwataon sa una lang ko ani disposable pwede ragyod ko biyaan sa ganus wala ko'y assurance ka kitang duha kanunay busa dili ihapon mo buhi bisag inana kung mang dili mabiyaan bisag sakit.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag recess, kundi yung prepared sa recitation. Basa ng konti araw-araw at paliparin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Sa isang ulat ng RP1, inaasahang lalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Colombia sa paglalagda ng dalawang bansa ukol sa research, education, upskilling ng mga manggagawa at turismo. Ang MOU ay nilagdaan ni Ambassador Adrian Bernie Cantolada at Minister of Minchit Diana Marcela Morales Rojas ng Colombia. Sumasailalim sa kasunduan ang 80 taon na matibay na diplomatic relations ng Pilipinas at Colombia. Para naman sa ulat ng panahon, ang Visayas, Mindanao at Palawan ay magiging maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan dahil sa southwest monsoon. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay magiging maulap at may isolated rain showers at thunderstorms. Ang temperature range ay nasa 26.6 degrees at 35 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Good morning!
3: Sa pagsibol ng isang magandang umaga, sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayong mga Pilipino,
3: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
3: Matic,
0: dito na yan sa Juan Republic.
3: Juan Republic.
14: Our music. Our pride.
0: Juan Republic.
3: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.

ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver. PBS Receiver. Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw. Pula at Bughaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
2: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
5: Kultura.
7: Kultura ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na
8: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
9: Sa isang ulat ng RP1, sakaling magdeklara ang ilang LGU sa Visayas ng energy emergency, handa itong suportahan ng Department of Energy o DOE. Ayon kay DOE Secretary Sharon Guerin, kung sa palagay ng mga LGUs na makakatulong ito sa kanilang nasasakupan, ay suportado niya ito lalo tuloy-tuloy ang paglalagay ng red at yellow alert sa Visayas Grid. Nakikipag-ugnayan na rin ang DOE sa National Grid Corporation, National Electrification Administration at sa mga electric cooperatives para tutukan ang mga linya ng kuryente sa Visayas. Meron naman tayong update sa pag-asa tungkol sa Bagyong Francisco. Kaninang alas 3 ng madaling araw, namataan ang sentro ng Bagyong Francisco sa 725 kilometers east ng Tuguegrao City, Cagayan, at may taglay na hangin na 140 kilometers per hour at may pagbugsong 170 kilometers per hour. Pinag-iingat din ang mga residente sa banta ng landslides at flash floods dala ng severe thunderstorms o malalakas na pag-ulan. Ang Bagyong Francisco ay lumalakad pa west-northwestward sa 30 kilometers per hour. Ayon din sa pag-asa, nakaka-apekto rin ang southwest monsoon sa Visayas, Mindanao at Palawan. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.